0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagoon. The land ngayang bubukaya nga bunjang nga. For pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: We're going mad in Mollum.
2: Take a chill pill. Bay FM 99.9.